panglus lampahipun Rama Bhargawa. Ya waktu seta Rama Bhargawa